0: kia ora tātou katoa ki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto I aku. Turou. Tukuna mai. Tukuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māoria mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E parao ngana au, e parao ngana.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

Salamo anere torunga uru. Irava toru ete a. Narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei. E te atu ko ai te kamau tei ea koe ra. Te akakore I te ara, kia mataku ia oki koera. Ko taunga nui, te awa, ko kimianga tau te oire, ko akatoka manawa te tūranga waiwa, ko wāwia e rina tōku ngā tūpuna, no Ngāti Nūrau. Ko Sean tōku me tua tāne, ko Apei tōku me tua vaine, ko Kira au, kia rana ko tōu mei tei maata, ia ko tōu e tai ruatu ki tei iti, te atua te aroa.

0: with Tofinga and Ina.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: Muaia mea imi tau tisain o tatu e tevisi la faa ipu o manua ele opu e mala ilunga pe aule ea. O te faa talo faa tura ili pa ima malu Samoa li neitu una talo falava ma loli sa ifu ilangi maa mao maa tafi. Usi mai loli faa fonga i telefoni o lea solua sifuli tolu o kitopa lua felu sifuli ono ale lima tolu tasi pi ai i Aotearoa. Ua faa maunia mai ale leipa nisi la asanga lana fufuanga po le plan e toe faa fo iele po le kalami sa e muamua mo school lunches po mea aie te maiti a onga ili kuata muamua le lua felu sifuli valu pe a faa ye manu malo ili palota. E wile tele o nisi folfolanga o fainga faa vai ua uman faa la wilo aina e pe olva ai o fo mai masani faa tolu e leise tutongi 3 free TP visits o le faa pa ua pasese mo fe malanga inga lau tele mo le faa iti tio ai ta lafu nono ngā tupe ata mai tia onga ai ua yeini fainga faa vai fau selua ile lisi. O le au fiele po le kalame o lancha te maiti a onga, i le lua se lau faas ful faa afe faas se lau te maiti a onga, i le tasu le afe se ful faa o a onga wa au fiai. O le alima ta ala le tau o le lunch o le auli, ma le ono ta ala lima se ful mo te maiti a onga i le tau sanga iwa e o le se ful tonu. O le akuka ina masaunia i umukuka a onga, e pa anga ale iwi po o tangata kuka i le loto i fale. Ufai lua le mana o le pati e le green si le malo, i te tongi le faita wafe o tupulanga talabou e leini ngā duenga, na ia maua ni alato ngā duenga. Ufai tuulanga le pati ila na fainga faa vai mo ngā duenga au talabou po le Youth Jobs Guarantee, ma fola fola atu i tamaitia o ngā uma, sifulu ono ilusi ulfata usanga le matutua, wa ono masina o leini ngā duenga, o se awana lea e maua i ngā duenga tutongi. Family suite at the Green Party ya Marama Davidson ole le ayo ni nga aluenga ole mawalunga le waya ili sifuli tasi tausanga ma ufaatoluina li siliatu le leanga motu pulanga talabau na ilo le faita wa fai la utele ta wafoi Marama Davidson o se pomu lea watali taimi titau unutanga ilo loto ya ili malo ia fo ia mafaya ya isifa atitau. Family fala tonga le alofa male lango lango mo tuka tsa la hotel ne fa vaina le kale si katoliko ya ukilani saute o le Saint Vinis fa mai o le community po no o le pacifica o le mafai ona ona sa ia le mawalunga le mana onga mo ai nga o lo tsa wivi mal mativa. Family polisili o le Vinis tamaki makau rau ya Delfina soti o le tele ai nga pacifica ma maori o lo sun fa ia tu le lato fale mea ai po le food bank. Sa fa avitai al Saint Vinis le lango lango mo na fale o mea tau mafa mali New Zealand Food Network. Ai le tai tai la talate li tulanga lo o lato mana umia. Pa mai te alfina soti, o sulu watu tangata anu al Pacifica di Saint Vinis i se mea la tote mafaya. O lo ofa amoi mole se opo al Pacific Justice le fionga anae asa anae o le afa nga solu staru sanga e wala awai mo se visa mo tangati al Pacifica e ulu falemai i New Zealand i le komiti filifilia po le select komiti. E fansfu li maafi tangati na saini i le taru sanga tatu ina atu le taito al New Zealand First i le palemene ya Februari al tau sanganei. Sa unoa anae atha anae, ite tau tangata anu u New Zealand, o na ilua mafaalongo i faafita auli, o loo fia ngai maainga Pacifica, o loo fia maua visa. A o te tala sa o loto na mitanga ruengo fa malanga inga New Zealand, o na fai tutoa, i tangata malisili atu maleono sifulu, o isi atu nuu. Maletala faai Ua whaano anoa le World Vision New Zealand ili fuafuanga le Act Party e tipi ili whaatu peina of seosani mai fafo to cut foreign aid e silia male piliona ta alai le tausanga. O loo fuafua le National Party e ave sao tupe seosani mai fafo ili whaatu peina o waila au fau funding new medicines pe afaya te itaia le isi malo. O le World Vision o sifalabito ngā lofa a charity organization e ngā lua i le Pacifica, Afrika, Asia, masasa e tūtu tonu. Pe mele taita o le puipuinga ma le whaamsinonga tonu i a Rebecca Armstrong, o le whaia whaapolo kika o seosani mai fafo e le ami o tonu, o na ilamati aile soifua o nuu vai vai. Samo telefona olne yaso manu chelena tapo inga inga pula Maria Makelitu soifua
0: bringing Pacific people together 531 PI.